0: ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ɗan sanda bayan murmusa da kullun Mr. Chef sai naji miyan kuka ta fara turanci har ma an ta Amina sarauniyar iyayi tace azuba min a kwano in tafi da ita gida
1: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi Mr. Chef dandanan gida dandanan al'ada
2: Hello, hello, bana jinka da kyau. Hayaniya ta yi wa a kasuwa.
3: Hello, kina ji na?
2: Kashe kawai, zan kira ka. Hello, kana ji na sosai yanzu?
3: Tabbas ina jinki sosai. Har yanzu kina kasuwa?
2: Eh mana, ina cikin kasuwa. Sai dai yanzu ina amfani ne da Infinix Smart 20.
4: Da fasahar Bose Print Noise Reduction, muryar ku za ta fita tar koda a wurin hayaniya ta yi yawa.
2: Bugu da ƙari, ba ruwan ku da matsalar memory. Domin tana da 4 GB da kuma 128 GB. Sannan tana da battery mai ƙarfin 2200. A yini baka da matsalar caji, bari ta dauke.
4: Sabuwar wayar Infinix Smart 20 ta iso. Hanzarta ka samu taka a yanzu a dukkanin shagunan Infinix dake fadin kasar nan. Smart 20, murya radau babu hayaniya kuma babu iyaka. Smart 20, ci gaban rayuwa.
5: Me gida Zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
6: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
5: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
6: Da ni mana.
5: A'a, da ni wannan zai yi kama.
6: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
5: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
6: Kamar shekara biyu haka.
5: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
6: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.